0: Itulah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayo no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak, ku pakino halimuti ti eh. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo sa to na no.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sina ne. Liu, nya mo ni di, bumakung bak ku ti ngujit mo sina di no ne. Adi.
1: Eh, mo ti bonang le dapot kito, mo trebati.
0: Eh, tunggang bak ku trebati na nga mo. Nga, ku gong steering titi ya.
1: Agong siya, muma mo go ne. Kuninga mo, monu mo syoti ya kon-kon. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ku pono te. Kaki ku guyu-guyu pono loy. Tonggon. Bunu ku no ku ga moto te
1: bukan ni ogi soto e mo gi soto e kada di dingan ku ni ha so lo pai le gagala yen dua kuati ke nang dope idoh de no ni nang tonggon panu e pani ngap pus kati pus kani nyuyu kani bojang po nya idoh ku talu ku sebenar le ne mo ga sa munang do dapot anu do dapot aku bukan ni aku ti dong ku nai de ba ku kristen ku gi pakai de ku berani na mo ma me nah tak bo os lagi ya itih de doli aku na. Coti apa sih nasi adikku? Tidak, nah, memang mau mabuk. Nggak mau tua tanamu kon ada aduh. Ini tua lagi no aduh. Oh, mari gayati. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gayati tenet pagi bata pali.
2: Mata bang motor mabuk. Bahan.